Woso nawo kro Masa wa no da ada abamo pe pressure was na every day and night your pom ko to son dey so ya kom kro abamo ko so wa dey fun na ti sa na o pom mi sa was so sa ba no ya wan mi na ya wo yo ko kro ko o hu ya hu wo ma na yo so na ba sa se Anyone want to know? It's just a simple story.

Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Wi ase ne bibia ti pa me. O wa ni ma ba bo ni na. Ne wa ni ma pura bo ni bo ni na so. Ba ni so go go. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.